0: Of course, kay Doktora Masangkay. Hi, Doc. Morning po. Dr. Gerald, thank you for po sa inyong tulong at sa lahat po ng mga staff ng Personal Disability Affairs Office, ganoon po sa Housing Division po. Maraming thank you sa inyo sa inyong muling pagtulong. And of course, ang Provincial Social Welfare and Development Office, maraming thank you po sa inyong sponsorship sa ating pagkain, sa mga doktor po na maggagamot dito po sa sasali sa ating medical mission. Balita ko yung pong mga persons with disabilities ay meron ding handog na refreshments ang ating Provincial Social Welfare and Development Office, ha? So yan po, tulong-tulong ang gobyerno ng Lalawigan at ang pamahalang lungsod ng Batangas City, San Pascual, Ibaan, para nang sa ganon ay maipahatid po itong libreng medical mission na ito, exclusive para po sa persons with disabilities ng Batangas City, San Pascual at Ibaan, Batangas. Ito po kasi yung malalapit, kaya ito po yung natap ngayon. Pero hindi po ibig sabihin na yung taga Cuenca, taga Taysan, taga San Jose, taga Lipa, pwede po kayong pumunta if you feel na gusto po ninyong sumali, taga Malbar, ano, gusto po ninyong sumali dito sa free medical mission ng para sa persons with disabilities. At salamat nga po sa Provincial Health Office dahil sila po'y tumugon sa ating panawagan na ang isali ang mga may kapansanan sa mga ganitong medical mission. Ang pangarap po kasi ng Persons with Disability Affairs Office ng Batangas ay hindi po maiiwan ang persons with disabilities. Mag-obserba ho kayo tuwing merong mga medical mission, bihira kayong makakita na kasali ang persons with disabilities. So ngayon po, sa ating ginagawang ehemplong ito, sana ang bawat bayan at lungsod at munisipyo sa Lalawigan at sa buong Southern Luzon maging ehemplo na lahat ng mga ganitong medical missions at lahat ng gawain sa barangay hanggang sa munisipyo, hanggang sa City Hall ay kasama po ang persons with disability. Thank you very much po sa inyong pagkalinga sa sektor ng Pilipinong may kapansanan. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:06 ng umaga.
0: 8:06 ng umaga. May mga shoutout ka ba dyan?
1: Shoutout po kay Sir Arnold Altibo. Good morning po.
0: Hi Arnold. Okay. Sino pa ang mga shout? Good morning din po sa ating mga kaibigan dyan sa Riverside Subdivision. Good morning sa ating mga kaibigan at kasama dyan sa Zillion Favillion. Oho, ay isa sa mga functions areas natin dito sa Lipa. Oo. Good morning din po sa lahat ng ating mga kasamahang empleyado sa Provincial Government of Batangas. Good morning. May pasok na tayo ulit bukas, ha? Kaya kilos-kilos. Oo. Sa lahat ng mga nag-graduate, congratulations. Oo. At dun po sa mga papasok sa college, sabay, dalawang linggo na lang at papasok na uli kayo. May baon na uli kayo. Yes! Ha? Ay kami ni Papa P, namimiss namin pumasok eh. Wala na magbigay sa amin ng baon. Pag wala kami sweldo, wala rin dats, wala rin pera, no? Eh, ganun talaga. Hindi habang buhay estudyante tayo, kailangan din, paminsan-minsan tayo naman ang nagbibigay. Ayan, hindi paminsan-minsan, kundi ngayon, dahil tapos na tayo sa trabaho, tayo na ang inaasahan, tapos na tayo mag-aral, nagtatrabaho na tayo. Tayo naman ang inaasahan ng ating mga magulang, ng ating mga maliliit na kamag-anak, kapatid, na tayo naman ang magbibigay ng kanilang panggastos. Yan. Ganun lang talaga ang buhay eh, di ba? Kung noon ikaw ang pinapaaral, ngayon naman ikaw ang, kung kaya mong tumulong, magpaaral at tumulong sa gastusin, yung pong asing iba eh, napakagulang, ano? May trabaho na nga sila, eh ayaw pa rin tumulong sa gastos sa bahay. Eh, katwira, bay, magulang ko naman yun eh. Eh, nagtatapos po yun pag may trabaho na kayo. Kayo po'y dapat tutulong sa gastusin sa bahay. O, hindi yung may trabaho na kayo, hindi mo lang kayo magbigay. Ha? At umaasa pa rin kayo sa magulang na sila magbayad ng gastusin. At saka ngayon, kung kayo ay dati nagpapalaban ng damit at wala man lang kayong kaabot-abot, yung mga nagtatrabaho, hoy, makinig kayo. Yung mga nagtatrabaho na kayo po ay may pagkakataon ng mag-abot sa inyong mga magulang, magbigay naman kayo. Hindi yung palaba lang kayo ng palaba. Kala nyo kayo mga pensyonado. Ha? Tapos na ho yung ganong araw. Diba? O, nung araw, saka dapat yung mga yung inyong mga simpleng damit, underwears, medyas, huwag nyo na iasa sa nanay nyo. Ano man naman, laki-laki na ninyo eh. Di ba? Sa bagay, meron din namang mga magulang na kahit maghapong basketball ang anak, tuwan-tuwa, kung galing ng anak ko. Ang galing mong basketball. Oo. Hindi man maasahan sa gawaing bahay. So, bago po kayo mag-basketball, bago kayo tumambay sa kanto, ay manong magtapon man lang kayo ng basura sa bahay ninyo. Di ba? Mapakinabangan naman yung laki ng katawan ninyo. Hindi yung puro kain kayo. Pagdating sa bahay, hahanap ng pagkain. Parang may patago kayo. Parang nagbigay kayo ng pambili ng isda o ng ulam. Ha? Ay, kailangan magbibigay pag may time. Lalo na kung may mga hanap buhay na po tayo. Para hindi naman nandun sa nagtatrabahong iisa yung bigat ng gastos ng pamilya. Mabigat na po ngayon ang gastos ng pamilya. Mahal na po ang magpamilya ngayon. Hindi gaya ng dati, di ba? Mahal ang kuryente, mahal ang gasol. Kaya kung tutulong po ang bawat membro ng pamilyang may trabaho, gagaan po ang buhay natin. Di ba? Hindi yung para tayong palamunin. Medyo masakit-sakit pero huwag tayong papayag na tayo'y palamunin. Dapat tayong pinakikinabangan ng ating sambahayan. Good morning po sa lahat ng membro ng Homeowners Association ng Green Meadows, San Jose, Batangas. Ganon din po yung mga taga-Ibaan, yung Sea Breeze Homeowners Association, yung pong Joeyville Homeowners Association, yung Talisay Plains Homeowners Association, yung pong mga kaibigan natin sa Plantacion Meridian, sa Sampaguita Homes, sa Riverside Subdivision Homeowners Associations, at lahat ng homeowners associations po sa ating lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pagkiki-good vibes ninyo sa amin. Alright, Ms. Jessa, may 57 estudyante o mag-aaral ng balete ang mabibigyan ng programa na may kinalaman sa...
1: Yun nga, boss. Transportation allowance para sa 57 mag-aaral sa bayan ng Balete. Doon nga po as sa sitio Siatin, Barangay San
0: Satin.
1: Sebastian. Siatin.
0: Yung kumagay, magsasyat. Ayan. Siatin mo na, pare. Meron no sa Balete, isang purok, sitio Siatin. Diyan sa Balete, Batangas. O, alam ni Kuya niyan eh. Alam ni Papa P, doon siya lagi nagsasyat. Doon sa sitio Siatin. Ha? Isa po ito sa mga sitio sa Balete na inaalalayan ng Municipal Government of Balete. Go ahead.
1: So, yun nga po. Tumatanggap po sila ng 40 pesos transportation assistance bawat araw upang magamit nila sa pamasahay nila sa bangka. So, papasok at pauwi ng paaralan. Kung ba tinatawag nila ng program to is Hatid Sundo Program.
0: Hmm.
1: Yan. So, sumama lang
0: po. Uy, gusto rin ni Papa P yan. Si Papa P, Hatid Sundo ka ba, sir? Or Sundo Hatid, sir? Ha? Diba? Oh, Hatid Sundo Program. Tuloy mo, ma'am.
1: So, yun nga po. Sa pangunguna nga daw po yun ni Governador Vilma Santos Electo bilang chairman ng Provincial School Board. At katuwang naman po ang Provincial School Board Secretariat?
0: Yes.
1: Sa Balete. At pamuno ni Mr. Samson L. Isaga at ang DepEd Schools Division of Batangas Province, Balete Sub-Office.
0: Alam mo, ang daming innovations ha, ng Batangas Province at ng mga munisipyo natin at syudad. No? Merong isang pinangunahan ang ating gobyerno ng lalawigan. Kung yung iba'y nahihirapan, ang ginawa nila nagpahiram ng mga bisikleta. Para yung mga walang pamasahe papuntang school araw-araw, meron silang parang certain areas na doon nila ipapark yung mga bicycle pagkagaling sa school. Tapos kinabukasan, kukunin nila uli yung bisikleta. So, ganon. Yung parang sa Tingloy, nilagyan ng ganyan.
1: Ay, BSU din po may ganon.
0: BSU meron din yes ganon, di ba? Maganda yon kasi nararamdaman natin kahit paano na mahal tayo ng gobyerno, di ba? Kahit na simpleng bagay, simpleng mga ganong pagtulong. Aba, biro mo yung 40 araw-araw. Sa isang linggo po, kung 5 araw ang pasok mo, 200 piso din ang iyong madadagdag sa panggastos ng pamilya. Hindi ho biro ang 200 piso. Abay, marami na po. Si Papa Pinga, 400 pesos ang kanyang gasolina linggo-linggo. O, kung meron siyang 200 pesos na alala, edi 200 na lang hahanapin niya. Ganon.

0: nataya sa weteng ang inyong pension. Kaya nga ang tawag po ng ibang kritiko ng four-piece, eh kaya nga sabi po ng mga middle class, yung mga nagtatrabaho, yung mga lower employees, eh tama na yung mga four-piece na yan. Kami ang bigyan ninyo ng ayuda at kami nagbibayad ng buwis sa bayan. Eh mga binibigyan nyo ng ayuda, yung mga hindi nagbabayad ng buwis, oh mali naman po yon. Kaya po binibigyan ng pamahalaan ng ayuda itong mga four-piece beneficiaries para nang sa ganun masira na po, maputol yung cycle of poverty. Ha? Yung po gang yung lolo mahirap, yung tatay mahirap. Kung walang four-piece, yung mga anak mahirap pa rin. Eh ang sabi po ng mga nag-aaral, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, wala kang kasalanan. Pero Papa P, pag namatay ka at mahirap ka pa rin, ang laki ng kasalanan mo sa Diyos. Kaya ang gobyerno po ay tumutulong sa mga deserving families of Filipino people through the four-piece o yung Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan. Kaya kung kayo po ay four-piece beneficiary at itinatayan nyo sa weteng, ang inyong four-piece ay perang pantayan ng weteng ng pamilyang Pilipino. Nakakahiya naman pag gaganon. Huwag po nyo itataya sa weteng ang inyong pension na galing sa four-piece. Dahil yan po ay pera ng buwis ng taong bayan na pinaghihirapan. So, maximize, talagang sagarin ninyo yung benepisyo ng every centavo. No? Yung kada sentimo na binibigay sa inyo through the four-piece, gamitin po ninyo sa kapakanan ng inyong mga anak. Nang sa ganon, hindi na po sila mahirap. Aangat sila ng bahagya kaysa sa buhay natin. No? So, congratulations po sa ganitong mga social amelioration programs ng ating pamahalaan. At yan po, ito po si DJ Ronnie. Magbabalik po kami sa huling bahagi ng inyong huntahan ngayong umaga. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: Ito po ang GV99.9. Kayo nasa back-to-back huntahan. GV99.9, your goodbye.

0: Slowdown Sunday on GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lip Balm Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lip Balm Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
5: Bossing!
6: Oy, Bossing! Magandang umaga!
5: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
6: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
5: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: DJ, pasang request naman po.
10: Hello po, pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
11: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request.
6: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
11: Request ka na! Alright, mga friends, mga good vibes. Pakibaba ng konti yan, Pogi. Yan. Nasa uling bahagi na po tayo ng ating back-to-back huntahan. Ito po si DJ Ronnie, kasama si Miss
13: Jessa.
11: And of course, on the side, si Papa P. At kumpleto po kami para sa inyo dahil ngayon po ay unang araw ng unang linggo ng Agosto. Wag na wag pong hindi kayo sisimba o sasamba sa inyong mga simbahan o sambahan, sapagkat masarap pong, although yung pong sinasabing bisitahin ng Diyos sa kanyang tahanan, okay po yun, pero ang totoo po, dapat ang residensya o ang tahanan ng Diyos ay nasa ating puso, ha? Dapat po ang Diyos ay kasama natin araw-araw. Hindi natin iniiwan sa simbahan o sa sambahan ng Diyos. Ha? At hindi natin sinasamba ang mga pare o pastor o ministro. Dapat po iginagalang natin sila. Pero wag nating, hindi ho totoo na yung pare alteros Christus, na kapalit daw ni Kristo sa mundo. Hindi ho totoo. Dapat po ang pare, pastor ay ministro, yan po iginagalang natin bilang tagapanguna ng simbahan. Hanggang doon po yun. Pero hindi po sila Diyos. Kasi meron po akong napapansin, yung mga lalo na sa mga bukid-bukid, oy, nako, andiyan si Father, andiyan si Pastor, andiyan si Ministro, bigay natin yung magandang isda, bigay natin yung pinakamagandang manok. Ay, hindi ho ganun dapat ang trato. Kasi pare-pareho lang po tayong tao. Diba? Kaya kuminsan, pag nagkakamali yung pare, yung pastor, yung ministro, kinukundi na natin. At mga tao lang po yun eh. Mga taong nagkakamali, mga taong tulad natin na pinili nilang bukasyon ay maging taga pagturo ng salita ng Panginoon, pero hindi po sila dapat sinasamba. Kasi marami po iba, pag andyan na yung pare, halos hindi makabasag pinggan, ano? Uy, dyan si Father, sige, huwag kayong tatawa. Mga ganong araw, lalo nung araw po, no? Lalo na yung mga kapwa ko, Nagkursilyo ba kayo? Ako nagkursilyo ho ako eh. Hindi ko ba sinisiraan yung mga kursilista? Anong dikurya ninyo? Ha? Ako po, ang dikurya ko ay San Pedro. Ayan, oo. Kayo ba yung mga, ayan, ako, andyan na yung mga decolores. Ayan, ganyan. Oo. Hoy, kami po ikuan. Ang maganda sa kursilyo, di mag-aano ka, parang meron kang doctrination. Ganyan, ano, tuturoan ka. Tapos, pagdating nung kainan, ang sarap ng pagkain, Papa P. As in, ang sarap talaga, pati luto, ang sarap. Eh, habang kumakain ka, habang sarap na sarap ka sa nakain mo, lalapitan ka nung, siguro, mga ministro, whatever. Kapatid, magsisi ka na sa kasalanan mo. Hindi ka na nagbabago. Ang magulang mo ay nalulungkot para sa iyo. Eh, kumakain ka naman eh. Pambira naman eh. Pwede naman yung pagkatapos ng pagkain. Kaya... Eh, yung gaya ko pong PG, patay gutom. O palaging gutom, hindi ko pinapansin ba ang lakad dyan. Sabi ko, brother, may kaldereta pa ba? Ay, nako. Pero masaya po, mga ganong experience. I cherish those experience. Ha? Tapos ano, Miss Jessa, tatanggalan ka ng relo, alisan ka ng cellphone. Oo, so hindi mo alam ang oras. Ha?
13: Bakit po?
11: Eh, yun ang gusto nila. Yun ang para daw makapag-concentrate ka sa Diyos.
13: Ah, ang sa amin naman po, kinukuha din po cellphone namin. Pero parang i-ano, papanood nila sa live. Para may kita.
11: Saan yun?
13: Sa church po namin.
11: Ah, oh, de, boy, ayos naman yun. Pagkatapos naman eh, pwede namang ano, di ba? Pampadami ng views baga. Kasi namomonetize yung kapatid. Sa akin okay lang yun, no problems. Basta hindi yung sa kalagitnaan na pagkain mo, kay kukonsensyahin ka. De, pero alam nyo, marami rin po ako natutunan sa Decolores, eh, sa Cursillo. Nagkatikismo rin ako. Nagkatikismo ka ba?
13: Ano po yun?
11: Grabe. Grabe to. Ano po yun? O, ito mga...
13: Meron po ba nang sa Katolik?
11: Sa Katoliko nga yung kapatid.
13: Ah.
11: Yun eh, mga pagtuturo, pagbata pa kayo, tatanong sa ilan... Yun ang unang tanong, ilan ang Diyos? Ganyan. So, katikismo ang tawag doon. Meron nung sa katedral. Ako tuwan-tuwa ako kasi ako nung bibo, ang daldal ko. Kahit nung bata ako, ang daldal ko eh. So, ako ang pinakamaraming naiuwing candy, tinapa, yung mga ganun pambata, di tuwan-tuwa ka na, di ba? May lollipop, may nung araw yung candy lemon, ganun. Ako, ang sarap noon, no? Tsaka yung candy Vicks, nung araw. O, paghahalata ako ilang taon. But, yun ang mga sanang ipinagpapatuloy na programa ng ating mga simbahan. No? Yung kahit paano natuturuan ng mga bata ng values. Ha? Ako hindi ko naman nalilimutan yun na pag natutunan ko sa katekismo, natutunan ko sa Decolores, sa Cursillo, nagpapatotoo lamang na totoo ang Diyos, number one. Number two, na ang Diyos at tayo ay dapat magkaibigan, mayroong personal tayong relasyon sa Panginoon. Diba? Hindi po relihiyon ang magliligtas sa tao, kung hindi ang relihiyon ay magpapatibay lang ng relasyon mo sa Panginoon. Diba? Oo. Siya ang magtatali sa iyo at sa Diyos, pero hindi ka dapat faithful, hindi ka dapat nakatuon sa relihiyon mo. Dahil walang magagawang mabuti sa iyo ang relihiyon kung yung relihiyon lamang ang titingnan mo. Diba? Ang relihiyon po ay tagapag-ugnay ng Diyos sa tao. Pero kung napapalitan ng ibang doktrina, ibang paniniwala, ang pagkakaroon mo ng personal na relasyon kay Kristo, aba, ay mag-isip tayo, baka hindi yan ang tamang relihiyon para sa atin. Diba? At saka mali po yung kaisipan na ipinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Hindi po ganun yun. Kahit po yung mga pare nung araw, nakatalikod nung nagmimisa. Pero ngayon po, nakaharap na sa mga tao. Ibig sabihin po, nagbabago yon at dapat pinag-aaralan natin ang mga bagay-bagay. O, at hindi rin po totoo na ang Biblia ay pare lang at pastor at ministro ang dapat mag-interpret. Dahil ang mga apostoles po ni Kristo, hindi naman sila mga nag-aral na tao. Mga simpleng tao po sila. Bagamat, lagi isasangguni natin doon sa mga nag-aral, di ba? Pero hindi po, huwag mabasahin yung Biblia, para sa pari lang yan. Hindi ho totoo yan. Para sa pastor lang yan, hindi rin ho totoo yan. Malaya tayong mag-usap-usap, malaya tayong mag-aral, malaya tayong magsuri, sapagkat yun po ang gusto ng Panginoon. Ayaw ni Lord ng oo ng oo. Tingnan po nyo sa Bible, pinayagan niya magtanong yung kanyang mga kritiko. Pinayagan niya magtanong yung kanyang mga apostoles. So ayaw po ni Lord ng yes ma'am, yes sir. Ang gusto ko ng Panginoon, malayang talakayan at sabay-sabay natututo sa katotohanan. Oras na natin, Miss Jessa.
13: 8:36 na umaga.
11: Oo, at dito po sa ating sinabi nga namin sa inyo kanina, meron pong nagaganap ngayon na expo o naganap na expo ang nasinalihan ng Batangas Tourism Office. At ito po ay may layuning ipromote o ikangay palaguin pa ang turismo sa lalawigan ng Batangas. Napakadami hong tourist spots na meron po ang lalawigan ng Batangas. Diba? Go ahead, Miss Jessa.
13: Ayun nga po. Nag-showcase nga po ng tourism ang Batangas sa SMX Convention Center in Olongapo City.
11: Oo.
13: Which is proudly showcase what Batangas has to offer. This includes world-famous destinations like Anilao, known for scuba diving, and the beautiful beaches of La Iya.
11: Alam mo ba yung Anilao? Diyan yan sa Mabini. Ha? Oh. At binabati natin si Administrator Maria Concepcion Hernandez Veloso. At ang kanyang ina na napakasipag, si Mama Daisy Hernandez at si Papa Ray Hernandez ng Ludlud, Lipa City. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga may kapansanan sa lungsod ng Lipa, sa pangunguna ni Harold Lipa, na napakaganda ng ginagawa dyan po sa lungsod ng Lipa. At lahat ng mga officials ng Batangas Persons with Disabilities. So, tuloy natin sa Anilao.
13: And the beautiful beaches of La Iya, Nasugbo, and Calatagan, as well as Taal Volcano.
11: As long as.
13: And the heritage churches and the local favorites such as Kapeng Barako, Batangas Lomi, and the iconic Balisong.
11: Ha? Hindi mo alam yung Balisong?
13: Hindi po.
11: Sige ka, pag nasa cure ka ng Balisong, maintindihan mo ko ng Balisong. Oh. Diba? So, yun po ang mga ipinagmamalaki ng Batangas. Ha? Ikaw'y nagsimula po sa lolo ni Papa P. Hanggang ngayon, binata na si Papa P. Mag-aasawa na. Eh, Balisong pa rin at Kapeng Barako. At sana naman hindi mawala ang Kapeng Barako. Sana ang Kapeng Barako ay hindi na lang sa libro nakikita. Kung hindi, meron pa rin tayong buhay na ehemplo. Ha? Ngayon, ang mahal na lang kape. In fairness, ha, Papa P. Bumili ako ng kape. Nagpabili ako ng halagang 200 pesos. Aba, anong 200 pesos? Ngayon pa lang isang kilo ng kape, nasa 600 pesos na, no? Yung kape. Oo. Anyway, sana po wag mawala ang kape sa Batangas. Bagamat ngayon po, mas sumisikat na ang kape ng Amadeo kesa sa Batangas. Kaya ayaw pumayag ni Colonel Katigbak na dapat hindi nawawala ang kapeng Batangas sapagkat ang kape ay dapat talagang ipagtanggol ng lungsod ng Lipa at ng lalawigan ng Batangas. Ano? At salamat po sa Tourism Office. Kaugnay pa rin po ng mga gawain ng Tourism Office para maging accessible ang lahat ang turismo sa Batangas. Nagkaroon po ng seminar on barrier-free tourism ang Provincial Tourism Office, pakikipag-ugnayan sa Provincial Persons with Disability Affairs Office ng Office of the Governor. Nagkaroon po ng barrier-free tourism o walang hadlang na turismo sa Batangas. Ito po ay pag-aaral ng mahigit 40 resort owners and operators at tourism officers sa buong lalawigan na pinangunahan po ng persons with disability ang nasabing pagtuturo sa mga tourist spots natin sa Batangas kung paano angkop nilang mapapaglingkuran ang tourists with disabilities. Ang proyekto pong ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Tourism Officer Heidi Castillo kasama po ang kanyang mga staff sa Regulation Division ng Tourism Office upang masiguro na may namulat sa tamang edukasyon ang mga tourist resorts at operators, ang mga may-ari ng resorts at mga operators nito at mga empleyado sa tamang pagtrato sa kanilang turistang may kapansanan. Congratulations! Congratulations po kay Madam Heidi Castillo at kay Thea. Hi, Thea. Ayan, ako, hirap na hirap si Thea magbasa nung Webes, ano? Thank you, Thea. Thank you, Ma'am Steph. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Oho. sa inyong accommodation dito sa Barrier Free Tourism. Thank you, Ma'am Steph. Si Ma'am Steph po yung isa sa DJ sa Spirit FM at isa sa mahuhusay na Division Chief ng Provincial Tourism Office. Woo! Salamat po. Salamat sa inyo. Oras na natin, Miss Jessa?
13: 8:41
11: ng umaga. 8:41 ng umaga. Kaya maganda pag may mga ganitong mga activities, no? Yung mga barrier-free tourism, no? Masisiguro natin po na maipagmamalaki ng Batanggen yung may kapansanan at maipag-imbita nila na dito sa Batangas Province ang lahat ng tourism resorts ay mulat. Ang mga operators dito ng tourism sites, tourist sites natin ay mga mulat, edukado at alam nilang tamang gawin sa mga bisitang turistang may kapansanan at senior citizens. Ha? So salamat po. Salamat kay Ma'am Heidi Castillo, salamat kay Thea, kay Ma'am Steph at sa buong provincial, of course si ano, si yung yaya ni Sharon. Ah, yaya ni Sharon. Ano ang pangalan ng yaya mo, Sharon? Si Esperanza. Esperanza Balita. Ayan, ha? Na kamag-anak ni Job Balita. Salamat po sa lahat ng mga kaibigan natin sa Provincial Tourism Office. Salamat po sa inyong malasakit sa tourism industry. Sana po yung ibang departamento ng lalawigan ng Batangas at ng syudad at ng munisipyo ay magkaroon din ng ganitong sensitivity activities para po sa senior citizens at sa persons with disabilities. Okay? Oras na natin, Miss Jessa.
13: 8:42
11: in the morning. At ang huling pong kwento namin sa inyo bago tayo magpatuloy sa ating buhay ngayong linggo at sa papasok na linggo po. Nako, anong mga aabangan, Miss Jessa? Ikaw sa iyo, anong aabangan namin sa iyo?
13: Sa buhay ko po.
11: Sa buhay mo, oo. Bukod sa iyong boyfriend.
13: Ano, another vacation but short, 2 weeks. Pero to consist naman yung para sa, kasi malapit na po yung pasukan. So, school life ulit.
11: So, transition ka na from being a DJ to student uli, ano ha?
13: Yes,
11: oh, pero si Miss Jessa po ay kasali pa rin namin sa production. Siya yung maghahanap ng mga balita. Kaya pag wala po ako maikwento, kasalanan po ni Jessa. Okay?
13: Yes,
11: okay.
13: Kasalanan din po ng prop. Mag-uraming ginagawa.
11: Okay. So, yun po. As, ngayon naman sa impeachment, naku, masaya sa impeachment, Papa P. Masaya sa impeachment kasi bubuksan na po ang mga kaperahan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Ayan, ha? Bubuksan na po ang kanilang mga buwis, ang kanilang mga kayamanan. Ang pangunang informasyon na kukumpirmahin kung tama o mali, Miss Jessa, alam mo ba na sa taong 2007 hanggang 2025, ang sinasabi ng prosecution, hindi ko po alam kung totoo ito o hindi, ito po yung allegation, ho? Allegation po ito ng prosecution na sa pagitan daw ng 2007 hanggang 2025 umaabot sa 6.2 bilyong piso ang pumasok at lumabas sa account ng Vice Presidente Sara Duterte at ng kanyang may bahay na si Attorney Manz Carpio. Alam niyo ba na si Attorney Manz Carpio ay taga Alitagtag, Batangas? Batanggen niyo po itong asawa ni Sara Duterte. Taga rito sa atin. Oo. At ito po ang meron daw pong 13, at least 13 witnesses o 13 testigo ang mga Duterte, ang prosecution. 13 testigo ang mga prosecution para patunayan itong allegasyon na nagkamal ng di may paliwanag na yaman ang pangalawang pangulo at ang kanyang pamilya. Ito po yung Article 1 ng impeachment ng Vice President. Yun po ang aabangan natin sa susunod na linggo. At sana po ay makasama na natin si Congresswoman Luistro pag pinag-usapan na po. So, ito na po yung mga delikadong sensitibong bahagi ng paglalantad ng prosecution. At inaasahan din po na tatawagin si Mary, ang sikat na si Mary Grace Piatos. Diba? Kilala mo ba yon, Miss Jessa? Si Mary Grace Piatos. Kamag-anak daw to ni John Vincent Chippy. Oo. At saka ni Piolo Cheese Curls. Ayan daw. Ha? itong si Mary Grace Piatos. So pag-uusapan po sa susunod na linggo yung kayamanan ni Vice President Sara Duterte, at isa po sa akusasyon ay ito nga pong di daw, di umano, di maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, Sara Duterte Carpio. Ayan, ha? Ano po ang mga paglalantad nung nakaraang linggo, Miss Jessa, napatunayan na ng prosecution at least yung withdrawal na 600 plus million pesos sa loob ng 6 na araw. Kaya mo ubusin yun? 100 million a day. Ha? Ganon po ka galing gumastos itong pangalawang pangulo natin. Kung totoo yung allegation. Eh, totoo po kasi yung withdrawal sa land bank na nasa compound ng Department of Education, lumalabas nga po na totoo yung mga withdrawal at pinatunayan ng mga bank managers ng Land Bank of the Philippines. Kaya itong susunod na linggo naman po, pag-uusapan, totoo ba na may 6.2 billion pesos na lumabas at pumasok sa account ni Sara Duterte at ng kanyang may bahay na si Attorney Manz Carpio. Ayan. Yan po ang main na abangan natin. Samantalang sa Kapitolyo ng Batangas, tuloy-tuloy po ang validation ng matatag na Batangas Awards sa panguna po ng chairperson Mr. Pedrito Martin M. Dehan Jr. at ng advisor, senior advisor ng programa si Dr. Florida M. Dehan. Po, napakahusay po na mag-asawa na tumutulong sa Recto Leadership para mas maging matatag. Siyempre, nandyan din po katuwang si Attorney Joel Montealto. At sa infrastruktura naman po, ang aking ninong, ang aking mahusay na pinakamahusay na inhinyero, ha? Ang ninong Neryo Ronquillo. Ayan, ninong ko po yan. At kaya proud na proud po ako dyan. Oras na natin, Miss Jessa?
13: 8:47.
11: Oo. Ang huli, Papa P, itong sinabi ni sa isang panayam ni Vice President Sara Duterte sa The Hague sa Netherlands. Ang sabi niya, yung media daw, Papa Pito, kasali ka dito, tumingin ka sa akin, kasali ka dito. Ang media daw po ng Pilipinas ay below standard pagdating sa international newscasting o news broadcasting. Ang pera daw po ang nangungunang nagmomotivate sa mga taga-media sa Pilipinas. Kung kaya kahit baluktot ang kwento, ay pinapatulang daw po ng media basta tama ang bayad. Parang in a way, yun po ang paratang ni Vice President Duterte. Dahil nung isang linggo po ay merong isang statement siya na na-quote siya na naglagay sa kanya sa maling posisyon. Kaya para po makabawi siya, para po siya ay makabawi, ay mamaya mo patugtugin niyang kapatid. Bakit?

Okay, nagmamadali po si Papa P, may date pa yata. Pero tulad doon ang sinabi ko, guys, ano ho eh, hindi po tama yung ganong attitude ng ilang mga taga-gobyerno na pagka ho, hindi pabor sa kanila yung balita, bayaran ng taga-media. Pagka naman pabor na pabor sa kanila, ang galing ni TJ Ronnie magbalita. Nakakalungkot lang po na mismong galing sa Vice President ang pagmamaliit sa media ng Pilipinas na pinarangalan na po ng maraming beses at kinilala sa mundo ng broadcasting. Hindi lang po rito, kundi sa buong mundo. Kaya ang payo lang po natin kay Vice President Duterte, lumagay ka sa lugar mo, ma'am. At para hindi masyadong okay lang siguro ikaw. Pero ikaw ba'y makakatiis na pagdating ng panahon ang iyong anak, ang mga apo mo ay isusumbat sa kanila yung mga ginawa mong kahindik-hindik habang ikaw ay nandiyan sa posisyon. Di ba? So, isaalang-alang mo naman po, ma'am, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo. Dahil sa nakakalungkot po, pag ganyan tayo na hindi pabor sa atin, ang media coverage, bayaran ng taga-media. Di ba? Hindi marunong magbalita ang Philippine media. Eh, bilang miyembro po ng media, eh, mas masakit po yung kaysa sinabi ng China na tayo parang unggoy. Ay, siguro po, si Vice President Duterte, kamukha ng unggoy. Di ba? Ay kasi bayaran daw yung media sa Pilipinas eh. Ay kasi hindi pabor sa kanya yung balita. So I hope the Vice President will rectify her statement for the sake of history, for the sake of her children and her grandchildren. Kami pong taga-media, kami po ay minsahero. Hindi po dapat binabaril ang minsahero. Ang mga minsahero po ay pinakikinggan ang mensahe at gumagawa ng angkop na paraan para maituwid ang sinasabi ng mensahero at para mas mapalawak pa ang magandang sinasabi ng pero never shoot the messenger. Ito po, tatanda ako nung araw, yung dating mayor ng Lipa, pinaalis si DJ Ronnie sa GV 99.9. Nasaan siya ngayon? 'Di ba? Kaya hindi naman po sa ano, but I hope the Vice President rectify her statements for the sake of her children, for the sake of her grandchildren, for the sake of history that should be kinder to her later on. Sa ngalan po ni Miss Jessa, ayan, pwede na sir. Sa ngalan po ni Miss Jessa, ito po si DJ Ronnie, nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo po ay nasa GV 99.9, ang nag-iisang good vibe station. GV 99.9, your good vibe.

0: GV 99.9. Yar, good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ito?
3: Ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: timeless OPM classics on Sunday Golden Melodies on GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
6: Pabili nga nito. Hey,
7: makalag
6: mo. Ang mahal naman.
7: 20 na lang.
6: 1 kilo nga nito.
8: Awat muna!
9: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
10: Rexido Forte!
11: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexido Forte! Mas bilis banat sa apat.
13: Rentahin na kami!
14: GV99.9 Rentahin na tayo, mga kabay!
15: Rentahin na!
16: Renta!
17: GV99.9
18: Rentahin na!

0: on GB 99.9.
1: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
2: Ha? Bakit?
1: Bakit? Dahil Bay magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
2: Ay siya, sino ganyan?
1: Si DJ Ronnie.
3: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
2: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
1: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
2: Tuwing Sabado at Linggo,
1: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GB 99.9, your good vibes.
4: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
4: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
4: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
5: Ayoko na.
6: Hala? Joke pala yun?

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV99.9.
11: Parang yung boy. Di ba ang pera ay nabalik?
12: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
11: Ay, yeah. Ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
12: Ha-ha! Ayaw ko nan!
13: Hala? Joke mo na yun?
12: Wow! Sabado na!
13: Wow! Gusto ko to!
12: Ay, siya! Ganado na naman ako!
14: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
15: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
14: Mula sa may init na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
15: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
14: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
15: Sabado ang Ganado.
14: Ay nakaw, ganado na naman ako.
15: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV99.9, your good vibes.
14: Ganado.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Makalag
4: ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: on GV99.9.
1: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
2: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
3: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
2: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng layers? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
4: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
5: Eh, di makijam with DJ Ya!
1: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work...
5: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
1: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
5: Sa programang, ang tanong...
6: Ala eh, paano?
5: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
1: Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.
2: Paano nga yun?

0: Sir Pisan.
1: Ah, Pisan, bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Uro ma, Pisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?

0: Timeless Songs and Treasured Memories on Sunday Golden Melodies on GV99.9.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
5: Pabili nga nito. Hey,
6: magkano?
5: Ang mahal naman.
6: 120 na lang.
5: 1 kilo nga nito.
7: Awat muna!
8: Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
9: Rexido Forte!
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: TV99.9, your good vibes.
1: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisa, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Puro mapisan. Puro mahabol din yung klasik.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun.
9: Set your salary with

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
5: Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Basing-basing!
13: Oo!
12: Paeg ka, uulan ng bigas?
13: Abay oo! Para din ako bibili!
12: Pero, nakasako!
13: Ayaw ko na!
14: Hala? Joke pala yun?
15: Spend your salary with

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit RidePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9.

0: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
1: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa maiilit na pagtaan.
2: Kayo ay nakatutok sa GV.
3: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
2: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
3: Patuloy ang paglupo.
2: Sa detalye ng
1: hanggang sa umagandang kwentuhan.
0: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
4: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.
5: Timeless songs and treasured memories on Sunday Golden Melodies on GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit Ritepad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Ritemed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Ritemed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: It is now 6:30 in the evening. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
15: Bossing, bossing!
16: Oh!
15: Paeg ka, uulan ng bigas.
16: Abay, oo! Para din ako bibili.
15: Pero, nakasa ako.
16: Ayaw ko na.
17: Hala? Joke pala yun?
18: Hello? Sa GV99 po ba ito?
19: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
17: Bongga!
20: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
17: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
1: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
20: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibes. Papahuli ka pa ba?

natagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: KGV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. KGV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. KGV 99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Bakit RitePad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Uy, tol.
13: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
12: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
13: Pero, puro pangit lang yung pwede.
14: Oo. Ayaw ko na.
15: Hala? Joke pala yun?

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Pare, pare, payag ka umulan ng yelo dito sa Pilipinas?

0: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
1: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
6: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
6: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
7: The best request.
1: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
6: Request ka na!

0: Listen to the finest Kundiman songs on timeless Kundiman classics only here on GV 99.9.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
2: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
2: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
2: This is Barkada Vibes with

mahal ko. Said na said ang anumang paliwanag upang ako'y mapatawad mo sa aking pagkakasala. Subalit, nais ko pa rin malaman mong sa ating pagkakawalay ay nagdurugo ang puso ko sa pagdaramdam. Hindi ka patawaran ng aking hinihingi, kundi ang iyong pangunawa. Hindi ko man nakayanang salungain ang humadlang sa ating pagmamahalan dito sa balat ng lupa. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Sapagkat ikaw ang tunay kong minamahal. Ang pag-ibig raw ay pangarap. Kaya sa pangarap ko na lamang bubuhayin ang ating naunsyaming pagmamahalan. At kung ito man ay isang pagsubok lamang, hindi magtatagal at pagsasaluhan natin ang walang kahulilip na kaligayahan sa dako paroon sa sinapupunan ni Bathala.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: mind.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga kabibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Rentahe na kami!
1: GB9999! Rentahe na tayo, mga kabay!
2: Rentahe na!
3: Renta!
4: GB99.9!
3: Rentahe na!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letraman V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9. Let's move!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Ka Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: solo. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 99.9,
2: your

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: kalsyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Tuhang puno ng good vibes
1: dito sa GV99.9,
0: your good vibes.
1: Masaya dito.
2: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
1: mula sa mainit na palitaan.
2: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
3: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
2: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
3: Patuloy ang pagluko
2: sa detalye ng
0: hanggang sa umagandang kwentuhan.
2: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
4: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes.

0: bola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frankie.
6: This is DJ Chico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
6: anyos. GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Karteng! Parang Karteng!
11: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
10: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
11: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
10: Pero, bulol ka!
12: Ayoko na!
13: Hala? Joke pala yun?
14: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
11: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
15: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
16: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
15: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
16: Patuloy ang paglupo.
11: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
16: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
11: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
17: DJ Frankie
11: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9 and your

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang